0: bum ba bum chicka bum chicka bum cha bum.
1: Bum chicka bum chicka bum cha bum bum bum bum chicka bum chicka bum cha bum.
0: Bum chicka bum chicka bum cha bum bum bum bum chicka bum chicka bum cha bum.
1: Bum chicka bum chicka bum cha bum bum bum bum chicka bum chicka bum cha bum.
0: Ka ka ka ki ki ku ku ka ka ki ku ku ku ku ke ke. Ka ka ka ki ki ku ku ka ka ki ku ku ku ku ke ke. Ka ka ka ki ki ku ku.
1: Ka ka ki ki ku ku.
0: Very good. Ka ka ka ki ki ku ku ka ka ki ku ku ku ku ke ke. Padunga.
1: Ka ka ka ki ki ku ku ka ka ki ku ku ku ke ke.
0: Ka ka ka ki ki.